0: Nemali si jakyňa. Ono nemá rahuka. Ona kito kiku tu bona siure a daranoa.
1: Ero daranoi.
0: Stop for 7 hash.
1: Por ti bo.
0: Wae.
1: Por ire. Ti bo ana kola beira to lotiko to fataire. Ano mala siga kwa nyoba.
0: Ni dali ni ekro. Mai kro maho ya. Bona siya dari kiro bo dari kiro. Nane gori na mudo gwitu kevo. Ne dura kane ku bogerege. Ano kone no ino ya do magana matatu.
1: Por ire kaire wega man. Por ire ti mwega. Por ire ti mwega. La do amena bia mala siga kwa. Kwao.
0: By the way.
1: La do si bese si dia ku si anyito.
0: No ru si siya kuiga kwa nyure.
1: Eh.
0: Ai si stiko si legit.
1: Eh.
0: Ah, ni je si aku si aku doge nyoko.
1: Oh.
0: Si si aku.
1: Orota ke no ga ire si ora iga kwa. Wah ni.
0: Ogere ki gwo nyo bari. Nyere tigira muno dokai gwe kate.
1: Konyito.
0: Eni.
1: Aka gaino.
0: Tone ziene.
1: Lazima utashikwa. Oyo no nyo mure yana ga mugatwira.
0: Oru uri manyi to dimenya kuri thia.
1: Hau no gworagia.
0: Ito taru isu siage ire itumo.
1: Itumo
0: ku. Kudu tana kuria trukana.
1: By the way. Taru menya ni si anyito. Konyito ni si nyitago. Norosio kinyaga ha.
0: Norosio kinyaga hau. Okay, to tiki oi.
1: Noru kuri ya kwanene ile fauro. Hena mudu roka mudu chetete na mudu ati munene bikarine na na bia sigana
0: imagine
1: ya me hanene
0: yale anene yake
1: eh anene yake
0: we
1: nato hokire ngai muno
0: nato hokire ngai
1: ngatha atoguri ituri makwari thi wakwagereire
0: ito ma
1: manya besa isticio ni sito
0: makirie kahora kirie muno
1: roni eriri makugo kwandu mathi tare guthaithwo karau timukero ihi no nginya mwiki aha it is our right.
0: By the way,
1: maruma sio mureka ri. Tu ni right itu gwikirwo guo. Mutiratu taithia. No.
0: Kiu ni aniki gya tumete to muthure.
1: Ni guo. Ni guo to muthureire. Ndaru mathie kwendari guo ya Paulo. Ati kwirwa atiriri.
0: Ni ona ndimeriria atiriri. Sio ka ri.
1: Eni.
0: Ri ai.
1: Na ndako igwa.
0: Kuna ni ithiri.
1: Ndaku. Ani ke gwa atiriri.
0: Ni na niriri ni umie die. Nduka mie die na nduke die gibandi. Era mudu atiriri werehe.
1: I werehe.
0: Turiage imuko. Weke tekia. Weke tekia. Itu kene ga kone. Na nduke die ki. Nduke die rodiri. Nduke die gibandi na nduke die. Kula.
1: Niguo. Tondu riu ri thina rokira haha. Maudu maya mothe aigwe ati nona no nginya mucagure mwena uyu nigetha murutirwo wira
0: aso ugo ti wega utiagereire
1: mudu othe ne ati ni igoti atoke ho kaga imona to nige maudu maya mudu atha ma fa uratha mo iku akoro eh ugo mo horo ati gai
0: eh ni mona thoma
1: he ha ndu nyoni ri ri video ni gana ji horo si ri ri kava igano wo si ro ko
0: imagine
1: to mari
0: to ko ka ti
1: Mutiro okay reke kwe hera to kinya to kwa ha no to tigide moko ina magai no to kro re to to yo we
0: na
1: mutiro do to geka
0: by the way
1: pedi de sinyo neta fauro u do de we ka ari u do timo do akori to do hard
0: aru no ga ina ke dali toro
1: nego dali toro
0: kro re ti ogu
1: nego
0: ah
1: ai kona kro ke to ko mi de kare de iko che siana
0: e ma
1: kamona ga kana ko ru ono horo sino adio kalito ha
0: Horo si na dikoda ko ali omuthi
1: ti horo muthako na nini imagine shiringi mirongo etatu igati moikie kamwana
0: dono
1: na kagate moyo wako na nyuma terefa na conductor safadhali it is high time manje besha ici ri ona muru ko ne ngirie mwe ri murekererie ni ngai ni agukuriha
0: u ando
1: todo no wakiuraga na beka ate batithikana ki
0: yo na nginyo na ayo

Spaß! Mitambo-inĩ ya kamemekayo ka mũingĩ nĩtwarũga mwena ũyũ. Na kũririkane kũrĩ gwa *447# andũ no marathiĩ na mbere na kwĩhotanĩra ndagĩka nini ndigaru, na ndakũrĩ itharĩ nĩ itharĩa kũribariba kĩondo. Ingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku hinya *447#, ũgerie mũnyaka waku ororĩu.

0: tururumie mwehoko itahari ya muoyo
1: kuma dinasara kinyatha inya
2: webo ruwaithariri
3: mutaithia wa mutheni ni ngai akoragwo akigwatia gwatio
4: Nigua ahuririe ciana cieri
5: ndari ndaya kamwana gakanini ndahereirwo hemaine
3: aya manoka mena maithori maingi mangoro magetha andu ao aria morire miaka mingi
6: ndaiga twa tukungithi gucari uraro kwa mutumia witagwo wa ndungu
3: na ithuĩ twĩta kameme kayo ka muingi na tabarĩra ya njanjo tukahungura bũrũri mũgima tũkamethera andũ ao na tũkamanyitithania tũgacokia mwĩhoko ona gĩkeno thĩinĩ wa bamĩrĩ ciao na nĩkĩo niĩ ndagĩtarĩ wa njanjo Manyari ndĩrakũnyita ũgeni mũthenya wa Saturday kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ Kameme FM na Kameme TV thĩinĩ wa njanjo ya mũtũrĩre
7: Kayo kabuigi ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahoka aichamuka kuigagara omuka otafarira neyogere hinya maitaba na makiria arahoka nagatonye wa bugwe men hinashara gilatha inya saichamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba tha inya gilatha inyanya kuigagara nagafaile denis na goni wavuita tha inyanya gilathi nashara Homuka na Man Simon na Kata Vinashara gila vaa ina otuko Kameme kayo kamo ige Dose ya muwago Leune 4 times stronger

0: gethu gwichonjo aya nenda kwara hora duothe njira ndimora horire andu matura maya mukuyu athi kwa murage mumba mathito mwira nyuothe na especially ndenda gucoka haria mukuyu ngeithie wa kinuthia na mutumia wake na ciana ciake wa kinuthia ni neighbor kuria kudugo gwitwo juja farm ni ndiriboti hau wa kinuthia ngai akurathime na gwike wega aya mudu ogwitwo Felix Kiarie ajiraga koikadra ni kwega. Thank you so much Eric Bakita mutabane mwega na mukajira mudu ogwitwo haya dera komenyithio Muranga uria ugaikaire kana mutabo bechonjo aya mudu ogwitwo Kaharawa Bagureti arajira thoko ni akonyandikire na nyuki soko ni Wednesday na Saturday bas na yule soko muru nayo nitumire shingurire na riu ungerora wone twina TV twina kitu gwitwo mathimu twina mafesha isie basa ine basa mo ekire na kitu gwitwo school fees iwe gena shopping na when we twetereire wigire thini wa soko muru. Thank you so much. Boromati gani yaro iganyeri town ni kuwega. Leu agekoro heko odumu tabo tali mwega na ukejire. MC Kairo Dogo mwabada mitabo yesawa. Thank you very much. Leule, natuwa thoma maadiko veini waisa ya mirogo ena naithano. Na tuwake iguwa wega ulea mwadhani eweka. Mwadhani akora guwa akimenya maudu maria mothe maria bere ite. Tone ya rame nyatire, kule ili maikiri bere ya kuwe. Na neki yaro igatire ili. Nego gutongoria thie ngiaraganagia irima mbere yaku ne gutuwaga ihingo iria ciakitwo na kigera ona gianaga gacuma ciacio kuria guothe we muhingiririe ngai guthie gituwaga ni aramenya we muhingiririe na ihingo cia igera igera ni cuma ndito haya ne gukuhe utonga uria uhithitwo kundu kuri nduma nona kuria kuri nduma ngai akuhe utongo ucio uhithitwo kundu kuri nduma na guthina gutikora gwikwa ngai ta makai na gwa saitani koguo riu riu nitwaregana na thina thini wa ritwa ria Jesu tondu ngai aretwira ni agutuhe utonga
1: nyabararagia muthini akarianira na nene
0: riu akamuruta thina-ini ndungiriria kurianira na nene riu akuruta agithia akugira muthini tondu ni arona uyu uyu thina ni ukumuraga njogano anyita ti athe ni ngiona mundu urathii kurianira na nene tondu tau we ni urianagira na nene riria wari kiria banana warega guthia kurianira na nene niki ni ungiarinire nao githive tuinyumweragwo atumia ariko auma tuhoya agania Nairobi maenda gucoka ndituguo mweragwo atumia we ariko riu ni wiragwo uguo riu koguo ngai ucio
1: urutaga na rivaroli
0: exactly na arutaga muthini rukungu-ini kiara-ini akamuthondeka akamutuma arianiri na ki riu aroiga atiri ni egutuhe utonga ngai ni egutuhe
1: utonga wa ngai ni mwega
0: riu koguo ri thina wothe urehagwo ni saitani na twa uregana naguo
1: katika jina la Yesu utonga niguo twetia
0: atakiri undu ungi yes ona gutiri hindi riu ungicoka riu ati ona rigi nikio wonaga rigi ona kundu kuingiri taru wehe SCT ona gutangithie ndungiguo horo wigi ati tauru ni ranurirwo iratu ni iroirwo nja githeri gikirugirwo nja kana kana kidu yani no he kundu dana ikara tauru yaku ekiyo ndomago gutajagathi nona riu ri ukona atiriri maroho maroho moru maru makaingi ni mendete kundu kuna exactly tukanira noguo na ngai ucio tumwitikie aturute riu haria kiara-ini kiu na ni urutanaga kiara-ini atume turianira na ki koguo kiara kiria uri ngai ni agukuruta riu tano arajira ni agukanitie na atumia mekurigitwo ni kwa njanjo arehana nao na ni magikinyire na ijui makiri okuo ni aingi atiri thina tugubangana nao na riu uyu wagitwambiriria
1: na tuhe pole riri nyari nona tuhe kamwana karakuitwo ni matatuma
0: Eretwo niko
1: nona andu aria marari matatu iyo mari maragire kurira kana mwanake ucio ukibia niki
0: riu
1: ona ithui tukiblame andu acio tondu andu makiri

0: Rerem Hooker Overdrive. He ni moto.
1: Asante sana mitabu ine ya kameme kayo kamwige. Welcome back, ni geto Mr. Peek na Paul the producer.
2: Na ni geto wagari wa masharia
3: wa gwan. Nitago wajiko.
1: Shiko shiko.
3: Yes sir.
2: Na kwani uleta kuitwa waseno?
1: Ni horu karehema horu.
3: Ole unasema mpira ni ya wazungu.
2: Ulipiwa.
1: Ulipiwa. Nani akapiwa?
2: PSG. Amo unangetu kuwati.
1: Mira kakenete.
2: Akolila buku horota gobo kiga eki.
3: Anyway, horota do.
2: Gobo. Eki makaga ya tu atoho idia tu ajesho.
1: Wani we kirea. Mana ya kuhoro?
2: Mwipigo. Mi bora kuniliona. Aya goja. Goleza nya mulingizwa.
1: Mufiro siwa adhire. Daika shika na.
2: Iyo haijali lakini mulishindwa.
1: Tike kuga. Tike. Dwe rola ile.
2: Apana.
3: Uga daika na ite sixi. Serious. Wa adhire daika na ite sixi.
1: Wae ni.
3: Ma. Ulifanya wa 90 alafu akaongezewa dakika 6.
1: Ndio ndowe.
3: Nejoe.
2: Mogere ni wasigana.
3: Eh, iliongezewa dakika 6, 6 ama 5.
1: Ikaiga na ya 20.
2: Wakishindwa sasa wanaangati kutu challenge na mambo na football.
3: Ati ati sasa na detail.
1: Nauri United opposition. Tiborori. Emado dekete. Gasherehe kao hare archives. Karao kiria ndwana. Akinete.
2: Fatani ati ni mwa
1: sasa we are the champions bana
3: sasa kioria serious
1: na imata toho hivi
3: ni kona swali serious
1: haya ikira nini wasa kwa murwa star 292 hash wahinya star 292 hash wathi kuni gukora nduthi ni gukora tv ni gukora kindu gigwitwo thimo au hokwena kindu gigwitwo itagiria mai igira ko wegurira kirio kwana thogora wathi muno makeria uri utari waonekana mudogo to prince aimo aya acha nikiabiwe basi
4: yes faulu wase no
3: acha niulize swali moja
1: Julia
3: sasa mkipigwa mnarudisha kikombe
1: hapana
2: oh awena bebe sasa ni nini
1: lakini sasa chenye nasema sasa kila mtu aekelee kikombe yao juu ya meza
2: Hiyo moja tu.
3: Tulikuwa tuna focus na mabaya.
1: Anaendelea makania kaa ni kimwe.
2: Tulikuwa hapo.
1: Omuru ni igire kombe kia metha ine.
2: Tulikuwa hapo.
4: Dinagia kauru.
1: Te tunarudisha kikombe.
2: Kushangaa nimeshangaa kwa ni jina Aseno ilienda wapi kwa Paul.
1: Ewe.
2: Ta ukiuria.
1: Aya, Prince Simon.
4: Fauro wa Aseno. Wangari na shikogashushu wa keitohoe.
1: Aya.
4: Ngeza tuwabiriria wira. Ithe vitu wewe uligoro litore kuria muruo thamaki waku uke au ria wendete we niwekaga guku thio tore wikaga ku igoro utohe umuthiri citu cia gutugiona na utuhere mehia maitu otavari thitu hagira matuhagira ndu gatutore mageri ni na gutuhonokio tuhonokagia uruini tondu thamaki na waku na hinya ona kugocwo tene na tene amen mwathani tugoka mbere yaku Saturday ngi tugigucokeria ngatho makiria ni gutugitira na gatumenyera kiumia kiu githirite tugacoka kuonana ringi mugo thamaki mwega tugagucokeria ngatho na tugakwabararia tukauga gutire ngai ungitawe ni tondu tugiterete mitino mirimu na mogwati kimya kiu githirite ngai ni twambiriria wira nikio twakuhoya hinya no gima mwega wa mwiri twakuhoya gwitikirika ni yo favor twitikirike ni wena twitikirike iguru na thi ngai twitikirike ginya ni athikiriria aitu mwathani turathime no marathime wabaniria na ithwe na warikaniria na ithwe ngumo na ugoci ni ciaku no tugucokeria ngatho na tuga gutire ngai ungitawe twahoya na twitikie ni waigwa na wahingia na rinto inire ithe muriu na roho Tuwete kia idole tuge. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
4: Amen.
1: Na mudogo etuo Susan Wajira. Derona na yeguri la TV. Mm-hmm. Ya berefi okure wa Sokomurwa.
2: Mm-hmm.
1: Na shirigi mirogo eri na idhada tu. 26 bob peke yake.
2: Mm-hmm.
1: Gungo na eno igireko.
2: Yes.
1: Ohinye star 292 hash. Mm. Okure heru ide side inye wadoko. Weto weshagora.
2: Eh.
1: Usoke weigire bidi yaku. Yakuro niyo unique.
2: Mm-hmm.
1: Bas. Anegwerire by the way hari haitagi tano no guthuke hau haitagi na isi ndirona traffic hau ge the atri na ndo ingi amenyitagire ubidi egeria to binyo to mirore itagi sine grifote wan
2: no shiganire thimu ine yaku
1: bas Prince Simon

0: wamekanyagwa
1: nĩrakwĩra kĩndũ thiĩ andũ manegenete kũrĩa Facebook marauga inũke
0: reho njeri nĩkĩ wahutio ha waheo gĩthũri
1: kĩndũ thiĩ arauga ũrĩa watũmwehere mbere ya ithanwa
0: ũguo nĩguo kwagĩrĩire by the way inaitangwa lens
1: nĩkĩ ndagĩtarĩ
0: lens
1: maninyarĩ
0: ujue leni yako
1: wachani nyamaze
0: ukamenya leni yako
1: wachani risavo
0: comment kama ni maisha ujue wewe ni wa maisha okay kama ni wakwenda big ukamenya okoro wewe wa gutoro mugithi soima mugithi gutire kuhura thimu utuku
1: mundu ni akinderie
0: nenga kuhuragira thimu riria ndirenda no ti ukahura
1: ai ndimwasajirie
0: ndigwa njohi

0: na nyahururu kwa Njohi kwa nyune ko gicagi
1: gito ne kundu kuingi ni ndikuheicio
0: ya tumia ri yethekagio kiarara no gigwa mutumia kwabiriria uguo tiga nake tau jori teka ne jaragia kinjaru ngakwira romano kanu aliete uribege gavia gukiaria na dio yonaki aria mo kinjaru makanjira andu tigi oribo Star 292 has ni gwa kameme kayo kamwe gito na dagitari how di hetagia rurimi timu wali mu ni dagitari na ti wakiri ni dagitari wakiri mokala wakiri uba mande ida no ginya thamu na ku hwaini haya thamu wajaini Star 292 has urikana hena thoko jeta gwa thuki mundu kana waga thugatu na dagitari Catherine Ajohina DJJ 254 mundu atuhuririo tukui genius no ne dwaru okari on haria anti ruth okire ne aria andu mokire kuga we no iguire ni mundu uraria no ne aro athomete muno no thrikari ni kinyitia Kenya ha
1: nigo
0: ndoci akari akijire na line ngimuri uthomeire kiwe akijire athomete theology ngeka nginya phd na doctorates ngimuri na theology ni ndu agakugutira nginya ifuku ria mathayo haria akorogwo na mawatho maria ma uria Jesu athathaga arutwo ake meke agacoka ugathiĩ ũkaigua nĩ ũra ngamũria theology nĩ ũndũ akakwĩra nĩ gũthomera universal nĩ gũkorwo niĩ nĩ njũĩ universal yothe rĩu karigwo theology yatwarana na kũnanina na nĩ nguonete akĩhũrĩra thimũ ngĩaria no ũhũrĩre ũgeithie mũthikĩrĩria no ake nĩ ũtũhe raini ĩgagĩa na raini na no mathĩna maya tigate kutomuga hivi ya tuwe kule yari ndereda muthikiririo thikiriri hali ya Kenya kinyeti adu Bena Kishu Mumathai kurea mwena ni Mumathai real Bena Kishu kurea uwetaka hati ya sini ya nakugugu na naroko kaitika muno modo
2: hallelujah
0: amen kuhana hati ya
2: kurazio modo agai
0: uriokuwa wega
2: yokuwa wega modo agai
0: Nyo wa horadi bonda ira dena kariko na giwa no ngukuhurira.
2: Ede ude akwe na kire magne kya Mount Kenya ai.
0: Eh.
2: Akwe na ale amunya wa agiri vendera.
0: Oi gai, ta hora horia kameme twarie.
2: Ede ne gai la ke la la nini.
0: We na raini. Mudhe we na raini.
2: Burudia makorea mudhe wakwa le injinia mudhe na kwaleri ale kwaleri maragia na kinyato kutu alia na ale ale injinia mudhe na joka jukia tereri leli niyo mele

le wo grey wo oga kid ro hinya mai tabala makenia arahoka sai chamuka koi gagara homoka ota farira le yo grey hinya mai tabala makenia arahoka na tonyo wa bugwe men hina shara gida tha inya sai chamuka na mudoli wa keruba na chef gavemba tha inya gida tha inyanya koi gagara na faya Dennis na goni wa voita tha inyanya gida zina shara Homoka na man Simon na kata zinashara gida za ida utuko kamembe kayo kamo ige dos ya muwago leo ni 4 times stronger ruebo ruawanga